0: seen jëwriñ di sëriñ abdullahad jaxate fokk seen muy dem ci bagaasu mbirit ak yóbbalu julit ci lay yëngutu ak bagaas yu raar te méngoo ak jamono mbokk yi alquranul karim mbind mu rafet ak moolim bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu sëriñ ambi dundoo kamilu sëriñ abdullahad moom sëriñ soybu kamilu sëriñ yalaaji jaxate kamilu sëriñ yalaaji mbake kamilu daaru minam kamilu sëriñ afe buso kamilu sëriñ malik si kamilu sëriñ fallu mbake ñaari xaaj ñetti xaaj juróom ñaari xaaj juróom benn xaaj fukki xaaj ba fanweeri xaaj mbokk yi am nañ mariam xak samia ak yasin diwaanu xasida ba nunu ko xel daaru minam xasayit daarul himma asna xaddim diwaanu sëriñ yalaaji mbake diwaanu sëriñ am satu mbake tere jàmbaarul islam ji di sëriñ abdurahman mbake da nga bëgg a gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar-jaaru sëriñ touba chamad bamba xadimu rasul am nañ tere rawdu rayahin tere sëriñ soy bu caw tere bay mbay gëy si la di wax ci mboor ak tere sëriñ soy bu kebe boo bindee ba noppi moo xam alquran wala xasida boo ñëwee ñu mooloon la ko sijaada ak kaala ak laxasaay àlliwo dollu kuréel dollu xasida am nañ ay pliant yu neex a dallo valise ak gaalu dongo yi yéen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire wàllu son nag mbokk yi ak archive amuñu ci moroom songu démb ak tey waxtaanu sëriñ sàmbay tomb sëriñ touba yi mp3 cd clé usb maktabatu sëriñ saliou mbake dañuy jëfandikoo mbokk yi jumtukaay yi xarale yi waaw dañuy plastifié dañuy imprimé dañuy photocopier dañuy scanner lépp loo yittewoo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jàppandi na ca barab bi xet bu neex nag ba nunu ko xel parfum yu raar parfum pomme ak huile xeetu turaay yépp nag am na fa liman faso houd ak turaay yi nga xam ne moom la sëriñ si di jëfandikoo mbokk yi lempur habatu sawda tandarma samsam maktabatu sëriñ saliou mbake ku wax bagaasu mbirit yóbbalu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jàllaabe baylaat wala sëriñ soybu turki njaareem wala turki dara manto laafa mbaxana sëriñ abdullahad bone kaare bone fas koppati turu cara seeni maxtu nag mbokk yi rafet na raar na dëgër na maxtu mbegare maxtu der ak bépp xeetu maxtu boo yittewu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalabaan kukku baxlin ba ci kurus électronique ak ay dàll yu rafet original marocain mokasin dàll turki dàll ngaay marakis double talon ba ci ay lunette photogré jàpp ni na ak ay montre yu rafet te mburitu lool ak jaaro xaalis mbokk yi ak laxasa yu mburit da nga umra ba wañeeku bëgg sëriñ ca mbaa nga siyaare si bëgg yóbbal nga la jàllal ci librairie sëriñ saliou mbake ñu ngi fii ci touba tali jugo kebe kër sëriñ abdullahi jaxate jakarlo ak kër sëriñ ahmadou makhtar diggante mag juma ji di ñaari téméri mètre ak juróom fu barab bi set na sell na bagaas yi yees na boo ñëwee ñu dalal la jox la kafe nga naan laaj la say yitte mbokk yi ay xale yu sawar am taalibe sëriñ ahmadou fall ci jumtukaay yu xarale yi sëriñ xadim jaxate ak sëriñ abdul xudos jokkoolog ñoom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokkoog seen jëriñ bi di sëriñ abdullahad jaxate ci taalibi gi ak yitte ju kawe gi mbokk yi jokkale nag moom ci 77 254 54 16 mbokk yi maktabatu sëriñ saliou mbake ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal
1: na jaag abduka alqadim za salah musalliman ala muzazil xula
0: mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi jaxle jax na ci jóge mak ake bagaas waaw jokkoleel ak magasin touba beleel makkatal mu karama waak sëriñ moustapha moom sëriñ abdullahad mbake lépp lu jëm ci sëriñ ca màkka ak yóbbalu jurit mbokk yi jàppandina ca barab ba mu ngi fii ci touba marché akas centre commercial touba njenne jàkkaarlo ak poste de police bi ci wetu kër sëriñ bo xamadan mbake mbokk yi sëriñ ca màkka yóbbalu jurit mbokk yi semisi alaaji abaya jàllaabe yu góor ak yu jigéen ak ay rob bu jigéen yu yàjj mbokk yi yu mag ak yu ndaw mbokk yi yenn ujaaj am nanu ay kol yu yànj yaatu lool macha allah kolu aja kolu achin ak xeetu kol yu ngeen yittewoo mbokk yi jàppandina ca barab ba yenn alaaj yi kolu màkka yu weex yi jàppandina waaye kolu arafat kolu sëriñ abdulxaadir mbake yu xonk yi mbokk yi bépp xeetu kol bu ngeen yittewoo jàppandina ci barab bi kurus original waaw xeetu kurus boo yittewoo mbokk yi jàppandina ci magasin touba belel makkatal mu karama waa kër sëriñ moustapha moom sëriñ abdullahad mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokk yi koppati laafa turu cara ak xeetu bone yépp mbokk yi jokkoleen ak magasin touba belel makkatal mu karama mbokk yi am nañu ndoxum samsam am ndoxum mawul wér bi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barke sijada sijada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokk amnañ ay drap de lit yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamed Al Bakki ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokkole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokk yi jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokk yi jaru ngay gaddu ay bagage yu bari yu dula sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yitte wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin Touba Bellal makatal bu karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: bonjour comment ça va et comment va la santé
3: hôpital Ndamatou mo leen di yeggal ni légui amna dermatologie bép jafé jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bép jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou ding fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bép jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

moy wala tusidu halal jalil nisbatu sama ila rasuli dox kon jew ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal nit ñu ci lu dul tay seen bakkan ka nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy pes ëlëk tax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bamba day wax ne latal tamit min uyubin nas ma sataru fayahtika allah sitran an masawika wadhkur mahasina ma fihim idha sataru wala ta'ib ahadan minhum bima fika bul di sakku ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banop diko wax ni ne bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci sutura sun borom na xoti say ñaalti yef woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bogu nga def non bu ngeen tuddé dal ku ci nek na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal kenn ci ñom dinafika amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bisika manam ci sa gini bu wax ci kenn lu ayibal likoy ayibal wala dinafika ci len li ne ci yow manam ay bi nga len di ayibale yeey bu ngi ci yow wala dinafika manam ci cieur yi ci yina ci yow mo xam da nga pis ci sa beut pour ayibal ko wala da nga jitt sa lox wala da nga wax ci salami ñepp yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla gem bis bu mujiba buy wax na wax ñu rek na wax lu rafet rek wala mu noppi aday ñaaw yu bon yi lu mata muslu la

indi ñu gis ne kat li ma leen di jëfël lu am solo la ba tax ñoom itam ñu dama jëfël jëf yu mel ni ñu ma jëfël tay ma ngi leen koy sante ma ngi leen ci gërëm sama xol sedd na guy di leen sakul ñaan ci mbolem ñi nga xamne ñoy déglu émission bi té ku ne nga ci ñi déglu émission bi ku ne nga ci ñu ma leen ñaanal suñu borom defal leen li ñu gëna bëgg te deppale ko ak seen diglay métier bi ñu nekk itam di métier taxi suñu borom sam leen ci ar leen ci waye doll seen xéewal ak seen daraja ci barké cheikhul khadim ma ngi leen di sante bu baax ma ngi leen di gërëm itam bu baax ndax wax dëgg yalla santuma leen ko sa kuuma ko itam ci ñoom waa ñoo xalaat leen rek luñ ma wara defal la ñu defal mako kon ma ngi leen ci sante bu baax tay di leen ci sakul ñaan ci ñepp di sante tam mbolem taximan yépp jëf ji itam dafa am man luma ci yëgé luma ci jàngate lu bare bare mais dina ci wax ñaar won nañ ci jàngate ci ne nit bu la ay nit jitalé te gëno leen ay wajur apo leen xam xam gëno leen ab judd lila war rek moy ci liñ la jitalé nga nekk ci yërem leen di leen jappalé lool dafa war ngir lu nekk rek da fay bax ñi la jital nga di leen taxaw sa kemtu la al katar wante itam liñ ci mëna jangate bokku na ci itam mbolum chauffeur mu man di doon kan nekk ci seen karam mu woor leen peng na ma ngi leen di dimbali ma ngi leen di jappalé te naxu leen lu melni bu amé won nañ ko taxaw ndax bari na fi président yo xamné amana ñoo ma gëna son amana li ñi daj daju muko waye xeyna ñañu jité seenum xel yagul ci defal len teranga ju melni ñi nga xamne ñoma jital mom lañ ma defal kon lolu jangate nako ci wax deug yalla itam gis na ne ay nit lañ ñu goré ay nit lañ itam ñu bax ndax wax deug yalla li nit ku bax mo koy def nit ku goré itam mo koy def kon ma ngi leen ci sante ma ngi leen ci gër way dal yi mom jangate nako ci ngir lu nek war ngay gorgolu sa kemtu laal katan ci ñi la jital ba do len nax ba do len nax té lépp lo xamné tam njariñ la lu wala dem ci ñoom itam nga fexé ba mu dik nak sama sëriñ ba cheikh abdullah yalla nuko yalla fayal dafa doon wax né wala bok musna wax abdou diouf ci liñ ma netti nako nako man janguma ni ni yoré am réew waye xamna ni ni yoré kër xamna itam ni ni yoré mbolo simple wax né manam mbolo bo leen jité sa su ne war nga fepp fo deg njariñ lu len di jariñ nga dem jeliko waye sa bo ci jotey itam ñewul bu ci seen kanam nga tek ko tay bu ci seddelé waré nang ko seddelé bu amé kenn ko wara ñak na yow semlat néna non lañuy jité mbolo da ngay nungo sonu ngir ut lu len di jariñ boko amé itam bul ko jariñ yow kep ak sa njabot ñaari nit jité ay nit dem wuti njariñ ci seeni tour djel njariñ lolo jariñoko mok ak njabotam lolou ngir lu bax du ko def ginaaw seeni tour nga demé même bo demul seeni tour lañ la jox la tax ñu jox lako moy mbolo mi delo ci ko ci mbolo mi bu ci seddel waré itam comme niko seen blaar waxé seddel ko bu fekk amna kenn ko wara ñak na yow kon ñi ngi sante bu baax mbolam président garé ci nga xamné yalla dogal nañu bok ci fédération bi ak membre yi rawati na tam ñi nga xamne ñoy yoré social bi ni ñu ko défére nak non lañ ko défon daw tal seen ay auto and no ñew jébalé li nga xamne ni moy xalmi yalla nañ ko yag man te yag ko def comme nima lañ ko waxe itam ci kër gi moy bëgg na itam benen yoon mu gëna yaatu ndax nima ko mérito non la ko Ibrahima Samb mérito wala bok nit mako joxé japp na né Ibrahima Samb non la ko wara mëna amé señ Damlo señ Aïdara ñak ñepp rek ñepp ñi nga xamne ñoo ci fédération bi ndax ku ci nekk yaa ngi sonn guddi ak bëtte ngir fédération bi dem ci kanam kon yalla na yalla fay leen ñoom ñepp bu ko benn émission bi tay ko mbokk ni ma leen ko waxé lepp da fay jëm ci waccayu tabaski bi fessna yene waxtaan ci conduite défensive waye bala may ñew ci conduite défensive damay ñew ci suñu mbokk taximan yi nga xamne
ñom lañu bokal dekk bi le 28 bi passé suma djumul jall na fi ci xibaar yu UK bi dajé nañ dajé le président Garis yépp waxtaan ak ñom lancer ben campagne de sensibilisation bo xamné duré na ñetti fat bokku na ci li nga xamné mom lañu doon waxtaané moy lu jëm ci vitesse bi ñu wañi ko da ngay dégg ko naan vitesse baaxul am kay vitesse baaxna vitesse bu upp mo baaxul vitesse bu baaxul won kon boîte de vitesse du am ci auto vitesse bu amul ci auto premier du am premier bu amul auto du déplacer wu kon vitesse lu baax la mais vitesse bu upp mo baaxul fi nga wara dawé 30 nga daw 40 fi nga wara dawé 40 nga daw fa 50 lolou mo baaxul kon lu jëm ci walu vitesse ñi ngi sakku ci mbokki chauffeur yépp rek way nañu ci dimbali ba wañé ko bu baaxa baax ci tabaski bi ndax événement bu nek rek ñu né chauffeur sangam firna ab xalé bëreuf sangam xalé bare bare ndaysan ki tabaski dañ leen di fiir ñi di ci jël ay dam dam ñen ngi di ci ñak seen bakken mbokki nañ bay waat xel xalé yi xalé du mag te am xelam matul nam wara maté te kër yi niñu jakarlo xalé yi dañuy daw brusquement di génn ci seen kër yi di dem ci yeneen kër xalé itam ñak xam dara motax muy nekk ci mbedd mi donte nak mbedd du placeu xalé lolou tam ñi ci waxtaan ak wajuri bayyi say xalé ñu nekk ci digg mbedd mi di fo ci jamono événement yi fas yenn sarade yi dawal ko sarade ni dawal sarade ci mbedd yi yenn dawal ko to auto yi yoy yep itam dafa mata bayyi xel waxtu wi waxtu lo xamne itam donte don nga bayyi say xalé ñuy xawa libre ci mbedd mi itam gëna def lo man ba say gone meuna dess ci biir kër gi ndax xalé mom mbedd nekul placeu xalé mais lu meuna xew nak nañu xam réalité dëkk bi ak réalité sax réew mi lay wax baxo nañ xalé dañ leen di bayyi ci mbedd yi kon nak yeen nga xamne ay chauffeur ngeen yalla ñu xel kar ma sha Allah maté nako ba tax ñu jox leen permis de conduire bayyi leen xel xalé yi bay daw ndank ci li nga xamne moy mbedd yi bu baaxa baaxa baaxa baax lu jëm ci xari itam ngeen bayyi ci xel ndax classeu mourou geey gi gaay yi nga xamne dañu sant ay geey ak classeu mafal jaw gi ñaare ñu yablo leen xar mo xamne du seenum xar lool nañ ci bayyi xel dañ ci bayyi xel kep ku lay yablo am xar da lu woor ne xar mi mo lay yablo mom moko mom mais defa nga gis xar muñ teunk ci barab rek borom nek ci ay yitte ben way bu deugar fit arrêté la nga nek taximan rek mu bëgg waxale ak yow bëgg la ko yablo loolu dafa mata bayyi xel amna taximan yu ci am problème li may wax xam ngir ko amna tax yo xamne ci erreur yu mel non ci lañu démé kasso ci erreur yu mel non itam ci lañu tëddé kasso ab dir bu yag kon képp ku leen di yablo am xar da leen woor ne xar mi ngeen koy yabal moko mom xar itam dafa am fuñ koy yabé kon ngeen bayyi ci xel défa mu dem ba xawa guddini ginaaw timis gé guddigi da ngay gis ño xamne dañuy jël xari jam mais buñ ko teunké duñ ko indi ci pegg télé bi dañ koy duggal nele nga xamne man nga rombu télé bi do wax gis bo ñëwé nañu arrêté la nga def né waji rek moy dem wala gaay yi rek ñoy dem man na no nek ñaar wala ñatt bu la arrêté ba nga taxaw ñu ko dafa am xar yu bëggoon kuñ ko yobul xar mu bëggoon ku lako yob xar mi bu fekkon né ñom ñoko mom té lu leer la xar mi ci pegg télé bi lay nek mais xar mo xamne ñang ko laq ca mboy ga xar mu tabax ba yoy xar chauffeur bu ko yab buñ la jappé ak tiacc ya ko tek sa bop kon il faut ngeen and ak sen conscience tranquille def ndank ci xar yi ngeen yab bu fekke itam da nga ne yab ñaari client yu wuté ku ne duggal am xaram ta xar yi tolo wuñ même buñ tolo nuro le geun moy buñ bokul fuñuy wacc bala ngay wacc men xar ñaari client yep nuñu wacc ñu xolal ko sen mbokk bu baax même bu dé xar yu bari la nak amna ci auto yo xamne man ñoy yop xar yu bari ñi yor ay mini car yoy nañu def attentivement ci mbiru xari ndax bari na ñu ci accuser vraiment ñu ci teud kasso ci lo xamni erreur rek mo leen ko tek kon xari na ngeen ci vigilant bu baax baax baax ci mbiru bagage itam nonu bu leen nangu ku leen ku ngeen xamul ana yow ana man bagage yi yobul mako beurep sangam rek waxale yow faylu lu baax rek nga jël duggal sa auto so agge beurep sangam nang ko joxal masamba wala ma demba yu mel nonu day am defa nga ag ñu le bagage manki ne li manki na la fekk ne la la ko tek.

lenn lul ñàkk vérifier amul fu laag fayda ci vérifier liñ lay jox. Day am da ngay gis comme dañ koy yabloo ay jésinaire ay tuisi dem ba egg kam ko jox ne ko manqué na fekk na manqué ñu ci sa bor bi mais fu mu jugee la manqué. Kon itam liñ lay jox muy bagage di la ko joxlu nit xool ko attentivement ba mu wóor ne lii ñu lay jox nii la demee. Même kañ la koy joxoo boo mënee jox ko moom téléphone sax ba nga xam ne lim lay jox nii la demee loolu am solo la. Li nga yab itam xamal lu mu doon ndax du dorog est ce que du yàmba benn waaye bu la arrêté rek sa waaye kees yi kat damaa bëgg yóbbul ma ko bërëb sàngam wala damaa bëgg joxal ma ko diw sàngam naa la jox numéro téléphone boo àggee bërëb sàngam nga woo ko. Nga yàqamti jël ko fekk dorog nga yab wala nga yàqamti jël ko fekk na yàmbaa nga yab yooyu yëpp day am. Taximaan dafa war a nekk ko xereñ surtout ma jamono événement yi. Am na itam ñoo xam ne ay phobie la ñuy yor phobie dañ ci am na xaas bu bëri ndax dañu yor masala mën na yor lu mat 100,000 10 billets 10,000 buñ la jëlee dañ lay defloo ñaari course dugg fii génn fii ba ci yenn lieu yi nga xam ne dinañ mën a échappé ah ñu jox la phobie bi nga delloo leen ñu dem seen yoon. Am na ñoom sa course 2000 rek lañ lay jël course foo xam ne 1,000F moo fa dem nga ne 2000 acca nañ dem. Clients yi nga xam ne toujours duñu insister te li ngeen leen di facturé ni ngeen ci bàyyi xel. Am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy yàqamti te noonu lañu bindoo dañuy arrêté taxi rek dugg. Mais am na ñoo xam ne toujours foo jëm bërëb sàngam wóor na la yow taximaan bi 2000 yi nga ko wax jaarul 1,000F jaar na ci mu ne la nañ dem nga yàqamti dugg li ci ëpp foo biyee lañ lay jox. 10 biyee foo biyee bu ci jëlee ay course 2000 donc ku ci ne delloo ko 8,000 bu ko dajalee xaalis la. Kon na ngeen ci bàyyi xel ci phobie yi na ngeen bàyyi xel itam ci nga xam ne dañ leen di àbb seen ay téléphone di woote. Téléphone moom bu dul màggal Touba dama leen di tere ngeen koy able ndax ki ngay abal sa téléphone xamoo lu mu def xamoo numéro ki muy woo xamoo lu mu def. Màggal Touba nag gan nga wax ne woo ne la kii dafa sonn tumuranke yor ay bagage am jëm ci kër nga di ko liggéenti pour mu àgg ca kër ga loolu am solo la. Mais aussi téléphone yi na ngeen ci def ndànk client boo yab abal ma sa téléphone sama crédit dafa jeex sama téléphone dafa fay nga jël sa téléphone jox ko muy woote loolu na ngeen ci def ndànk. Loo am yërmane li may wax Mourou Mbacke Diop taximaan yërmane ju lay dugal dafa jar a wattandiku. Loo am yërmane am yërmane am na loo xam ne jamono moo ko laajul te am yoom boo ko defee même juge bi lay jugé sax dina xam ne lii heureux la mais daf lay daan parce que mëgum jëm nga yaa ngi sa xel. Kon am na loolu boo ci dugg itam da nga ko war a seetantal. Kon lu jëm ci bagages yi lu jëm ci xar yi lu jëm ci nit ñi ngeen di yab lu jëm ci mbedd yi ngeen di jaar na ngeen def ndànk te xam ne tëbaski day jàll. Tëbaski daaw ga kenn waxatu ko jàll na gu daaw jégg jàll na gii day jàll am na yeneen ni tëbaski yuy ñëw. Kon nag ngeen xam ne li leen ci yàlla wërsëg la képp ngeen ci mën a am bu leen daw mukk bay dugg ci yoo xam ne ëllëg si biir daf leen di indil ay jafe-jafe. Kon loolu bokk na ci li nga xam ne ñoo ngi koy dénk suñu mbokki chauffeur yëpp rawatina suñu mbokki taximaan yi. Ñi nga xam ne dañuy yab inter urbaine itam nañu bàyyi xel ci xar yi nañu bàyyi xel ci bagage yi. Client boo yab na nga xam ay bagage am dafa mel nag léegi apprenti amatul. Man bi may nekk apprenti surtout mën naa ndaw Ziguin Sor boobu ab 35 place lañ yor client yi lu mu bari client bu nekk xàmmee naa sa bagage. Bu ñu ñëwee poste kër ayib client yi bu ñu wàccee ku ci ne damay téye ci sa si sa saag wala sa valise jox la. Mais apprenti léegi da nga yab ay client doo xam kenn lan mooy bagage am lan mooy saagam. Moo tax ñaare bu douane fouyee gis yàmba apprenti xamul ku moom chauffeur xamul ku moom ñaare ñoom lañ koy moomale. Te di nga gis client boo xam ne ba nga koy yab Dakar yorul xar yorutu bagage yorul dara waaye day dëgër fi ba nga xam ne bu wàccee day laaj ay bagage wala bu laaj am xar. Kon yooyu nañ ci bàyyi xel yéen ñi nga xam ne yéen apprenti bus yi ngeen bàyyi ci xel. Client bi fay na la bagage fayu la bagage bi da nga dafa am àq moom ak yelleef moom client bi ci yow nga toppatal ko bagage am parce que bus gis ngeen maal yi ni mu demee. Da ngay gis client yoo xam ne bëgg sàcc bagage jàmbur ñu baal ma ci kàddu gi dana leen jaral ñu wàcc ci yoon wi ay héliport boo xasee dugg Touba rek jeena nu mu gën a gàtte bala ngay àgg terministe
dinañ fexé wacc pour ko wacc walé bagage yi jamm bagage yi nga xamné ay yobënt la ni ngeen koy fonk yeen ci force ni ngeen koy fonklo seen ay apprenti non ngeen leen wara fonklo bagage client yi nga xamné tam du ay yobënt mais ñi ngi ci biir auto bi mais bari nañu seen bagage yi dem ci événement lay dem kon ngeen bayyi waat xel yeen itam ci xar yi bayyi waat xel itam ci bagage yi diko yab yab bu baax diko tak itam tak bu deuguer lepp lu ngeen jox nit itam mu woor leen li ngeen koy jox mom moko mom bu rafé itam ci walu condit défensif comme niñ leen ko indilé saasuna muy code de la route bu cheikh mohamed fadal comme niko seigne fallou waxé rek ci kotam moy deug deug condit défensif kon itam ñing leen ci bayilo xel yeen ñep li jiduna ci condit défensif ci nima koy faram faaccé ci code dal moy yow dawal kat bi lu jitu ngay xey di taal sa auto lu jiti lolu moy na la woor ne yow walé nga ak wër jamono nak xawna lifin xaliss jafena soxla yi bari na ñaara nga gis sebeur bo xamne ndaysan day yew walé bop bu metti lol mais duko téré xey ndax njabot gi walé yalla moy metti lol mais duko téré xey ndax njabot gi surtout jamono yi nga xam jamono tabaski la nga wara jëndal xalé ay yéré wala gën xar lu bare bare bare nga war ko def ñaara dina tax nga soxalé yeen fièvre yi wante nak bokku ci condit défensif lolou mo condit offensif la mu wër na la yow mi wéro da nga wër di ah li gën dal moy nga jema faju bu la wër na yaram yi wax deug yalla fi na fatigué na te fatigué ma moy indi nelaw nga jema dalu daf ci am solo trop donte nak lu jafé la dalu mom lu jafé la ci jamono ji ndax ni mu dem bu féké itam sam xel dafa jaxaso ndax lol ñaar day am nit ñaar am xelam day jaxaso ba limu wara def duko xam wax itam duko xam xel bi day jaxaso ñaar itam ay jafé jafé aduna wala ay soxla yu diis yu tege ci kaw wala ay bor yu bare bare dal dina tax ñaari sefor xey xel mi jaxaso wala itam dawal kat bi rek ndax ku ni défensif concerné wul ki nga xamni ab sefor professionnel kep la manam kep ki nga xamni da ngay dawal rek yaang ci bir condi défensif ko de la semontar kon xelmi dafa wara dal da nga wara yew wal ak wer waye itam xel mu dal bu lolou amé ba nopi itam li gën ta war moy auto bi ngay dawal lu jitt nga koy dawal dang ko wara vérifier liñ koy fatalé fi bari na lol vérification mo jitt auto bi donte bang koy garé amul ben problème auto bi mo machine kep la bo xey ba lang koy tal nang ko vérifier vérification itam dafa am yoon pune yi nga xamne ñoo monté ci auto bi d'abord ñom nga wëra ndëk vérifier vérifier li yépp bu dé auto la bo xamne ay cible la xolal digënté yi xolal ron auto bi amana bi ngay garé gasoil bi tourul wala essence bi tourul waye amna lu dab auto bi lo xamne bi nga garé gasoil bi tourna wala ndox mi tourna wala amna ben tuyau bo xamne xeyna coulier ba dessertna wala bënna tax huile bi tourna mo xam mu nek huile boîte mo xam nek huile moteur radiateur bi tam man na bënn bi nga garé ndox mi yépp touru ba jeex kon li jaadu moy bo vérifier li nga xamné moy pneu auto bi ba paré vérifier carrosserie bi nga ñëw vérifier nak sa moteur ndox mi yépp nga vérifier ko bu dé auto bu mag itam war nga vérifier chargement bi bu féké né bi ngui koy garé dafa am chargement bu am ben complexe donte auto bi xam nga né magasin bi bu faram borom magasin bi moy borom auto bi amna gardien amna lepp vérifier li nga faranal ci auto bi vérifier ko mo gën dem ba yegg amana la nga yabon nga wacc ko ñu gis na manque amna ci lolou day am ñi sa borom dañuy yapp ciép wala ñu yapp farine wala ñu yapp mew dem ba wara décharge am lu ca manki fekk na fañ faranal seen auto fa la manké mais ñak vérifier mo leen ko tek bu leen am ben complexe ci di vérifier manam bagage yi nga xamne fananal ngir ko ci auto bi bu di auto mag la kon vérification mo ñëk xol itam carrosserie auto bi dang ko wara xol surtout sa bour particulier
bo garé auto bo xé da ngay xol ba xam auto bi xos nañ ko.

0: tourantel ño xamne kenn du ci nit ci tuba bi nak ñom manam ñaar lañu wax moy talibi ak jumtu way bi waye man dama ci yok environnement bi moy nit ki ak environnement bi nit ki ak talibi nit ki ak jumtu way bi ndax bu laye lol environnement bi la bu re ngelaw ngelaw lu and ak poussière environnement bi la bu re taw environnement bi ci bare bare environnement lu ci nek itam da ngay fekk dang koy fekk bu fekke ne dafa ngelaw ngelaw lu and ak poussière environnement bi mo soppi ku muy alam bi kon war nga taal say lumière war nga wañi li ngay def auto bu jidlel war nga ko sédé distance ci jamono bobu lol lañ la sante wañi li ngay daw bo le ki taal say lumière yow ko sa distance de sécurité wañi itam vitesse bi ngay daw bu fekke itam teli bi ngay daw masawul nga xamne teli bi mom non la mel teli bi du nit yow yaay soppi sam dawalin xamne yegg nga ci beurep bo xamne kat teli bi masawul mais di daw yene vitesse yi ba accident am auto bi daanu nga ne teli bi mom masawul motax mu daan dañu wara defar teli teli yep mu ñoo bax na señ bi teli yep mu ñoo bax de teli yep bax yep normal melni wara mel dedet mais yow yaay dawal yaay nit bo yaar nga ci teli bo xamne trois fakal la ay centaines de kilomètres mu massé lol nga ñew ba ci digënté bo xamne masul dafa am ay dakh dakh mais lila ko dalaru digël def ko moy conditionnel yow fekk ci teli bi ci ñak masem gogou wañi li ngay daw bu baax okay soko defé digënté bo defé ndank ko mëna romb waye bo bëggé daw xel yi nga don daw ci teli bu masé ba ah ñu na mëna xew kon itam ñu bayyi ci xel auto bi itam ak nu man di mel soko fekk sé ci aw melokanam dawale ko na amana man nga ko jëlé fiñ ko jëlé yobbu ko fiñ ko jëmé té jamm rek kay xew kon dal li mbokk yi ñu koy digalat suñu mbokk yépp di ñaan itam suñu borom yobbu ñu ci bis bi nga xamné moy bisu tabati ci jamm japp na itam borom kër yépp lepp lo xamné soxla woon nañ ko ci tabaski yalla na japp na ci ñépp ci barké Cheikhul Khadim kon xamna dañuy jël rek suñu auditeur bu ñëk ci 33 976 0909 tay ñuy waxtane tabaski ak waccay bi ak nit ci dawal kër yi wara doxé ba ñu dugg ci jamm man ko agla itam ci jamm salam alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh fekk nuy na la
0: sidna Ousmane Gueye ñu ngi lay ziar di ziar wa jannatul firdaws yépp
1: jërëjëf ñu ngi fay nuyo di ziar jëfël ñi nga ñu ñëpp technique bi ndax bokku lima gëna sétlu tam ñor ma waxtu nek muy li dënkanu señ bi waxtu julli joté dara baaxu lak lo ma nek lu ma doon rek bay lo julli bi ni so nak di noddu sama xol dafa sétdu guyi
0: masallah
1: muy am solo lo xamné mu toll na ko soñé ci ndaj yi
0: ndaysan
1: lu la jëf baax baax waxta neex neex du jang neex neex bu julli joté dara baaxu lu lu julli ni ngi ko respecté lolou dama dafa sét sama xol
0: dey def gay
1: légui la ci doli ko di nga kambalé sa xol dafa toy ma sam xel man ah yalla jamm xew de pa mi di ni ngi waxe ni bokku tam na waxe yalla jamm xew waye nekete jëf ju re joju ñu bax ñoyu jëf mo toyal sa xol waye jëna ci ko tub rek ma am tur gis na ko jëna ko lay wax ko ñom bu ñu jëfelo daaw defal ko ren yalla ngi gënal man tayit yalla gëna dimbalé nim la dimbalé ba nga xamné amin gis ci sa bop da ngay wax nak yalla tax ñu def li tam solo xam nga ba do lo boko defalé da dama ko yoyoo
0: deug
1: waaye da ngay gis leg yow moy ñi dañu ci yalla tax kon lool amna solo lool
0: day def gay
1: la ci doli ku denkaar yi nga jox safur yi li ci am solo safuru apprenti yo bagage bu ñu yeb war ñu xam borom war ñu ko xol ba xamné ki moko mom deug taw lay ngelaw bu ko defé da ngay daw nank bokku na ci règlement yi kon ko dal da ngay daw nank di sa sécurité 30 mètres yi baxna ndox so bëggé so ci na taxaw taxawé da nga mëna déwé jall su fekkenté né yaangi don do wëré ci da nga mëna taxaw fé do dal ci kawam bu départ yoto mo mëna départ ci sa kam yow nga mëna ko déwé jall du ci am solo waxtu fajr boy ñëwé soto xol say pono contrôle say huile sol xol sa liquide xol li nga wara xol yépp daal di daal auto bi mu lanti bay ba ñu soppi. bu normal nga doora xamni yul bi yegna
0: waaw
1: ci bi lolou tamla bo da ngay xol lampe bu tak te tuoto tak wala fay tuoto fay wala koy
0: waaw kay
1: lolou lepp ci bok bu koy fe nak pièce appone faal ci auto pièce appone faal ci auto ndax ku sa ci auto gisara pièce foro mu ñu na ayako yakko bok fekko non ko sa ci am pièce
0: deug la
1: kon pièce yi fukal fu sa jottu xela fay daw ya mu do sa dara kira woné mu ci jamono fo fa la ñaw jott auto mom bo way gar bu ci sanal pièce yow ciay boko bay ci auto ya ko sa ci lu ya ko talu am bo fatali wa jamono ya ko bo xamna am ñu accé wu amna ben dof bi ne kon ma dawal lol daal di sa ci auto jambu xam nga auto da nga sa ci ci mu rad ma ci ñeu bi sa so xair bobu
0: waaw
1: bobu ta xair la am essence mu daal di du muy ne ko auto bi na fess dam deg mu ci rek mu xamna ki ci mu daal fi mu ci dama dem am pis dom ko wi daara jolof la daw bo ni nga yoy daal amna ben xel wu ko teul rek ci dama kilbuti fa la wati dem bayiko borom ni ak bobu
0: eski
1: ci ade ken do ko baye ci bi auto
0: jerejeuf
1: dang koy ngap pièce dama non boy wati watale ko mo gëna woor waaw mo gëna woor
0: jerejeuf
1: da ngay farlu ci li ngay def
0: lu
1: ci am solo waaw te itam amna yo xamé fay gi dañuy mel la ñu xaptal yow nak bala nga ta soto lemay bo xam nang ko limu parce que fay li bu ko galan ko rek ci botel fa dem bu ko nangul nak lemu lo xam ci lu bax dara amu nga def ko boy daw nga daw ndank
0: jerejeuf
1: bu ko defé yalla man la musul
0: machallah
1: bo la ñu nak lo xam mom doul yalla lu kenn mu ci dara waye sawlo rek sawlo mu ci
0: jerejeuf
1: kon li ñu wax tan yak ndax tay ji li nga laal dafa bari
0: nang
1: ya
0: jerejeuf satou salam rasulullah jerejeuf ngi satou bu baax gërem ko seyna ousmane gay ñu xaaral menen mbokk ñi ñaan mbokk rek xawa gattatu ndax 9 minutes moñu déssé ci xamna ay 9 13 yoy da moñu déssé salam alaykum
2: wa alaykum salam
0: baaliw
2: barke seyna pap
0: ñu jaaru baax sét
2: sant seyna mor diko ñaan fa ñu gudd wër gi yaram
0: amin
2: di ñaanal wa sa bokk yi nga xamni ñoo defal dara nga joodi ñaan sa borom mu gudde seen faru wëral seen yaram
0: ak simaani wa amin
2: itam at mu jot ñu gën ko man ci barke borom bu
0: baax amin
2: ndax li ñu def mom ciñ ko defal jombu ko xamna ñoom dañ ko def ñoom itam ngir mbokk talibi at itam njib lu rafet ndax ben ñu jité mbolo ca itam amul mbolo ma ñari yow nak mom ñi nga jité wax deug yalla amal nga ñari xamna kom wax su dafa gatt mom
0: alhamdulillah
2: ñi ñaan rek suñu borom ñu dimbali ñu dal ngeen ñu dimbali dal ci yoon wër suñu yaar yoon yi dal waaw manam jugge ci raw gara ak ci rana ak yoon rana bi jëm dar rahman rek waaw luñ ci man dal lañu ci dimbali muy sekk ak lu mëna doon rek
0: inshallah
2: itam am dimbali ñu ba suñu am bañ téré ko ci gamu ñu fekk lepp bak suñu tuwa yalla yalla ku defal wër ci ri agal yeen yepp bak suñu bakari bak jerejeuf
0: jerejeuf ñu sant ko ba gërem ko suñu baye allo sek ndongal cheikh abdou khadi 33 976 0909 salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: tedd ki turu ak foñu woy
3: modou ndjay sey touba bu ko
0: señ mun ndjay sey sama xarit
3: wa ma ngi lay ziar ba
0: ana alaaj matar jaw
3: matar jaw ni fi
0: neko ndem dank de ndem dank ci ki neko camera yi bari nañ de
3: kata ci la yor de temal bi da yaa dem rek
0: mu ko camera ay bari rom point sax li am nay camera
3: ni lay jaar bu yere
0: jerejeuf
3: ñu ñaanal jammet nak jamme allah gala
0: amin
3: di ñaan suñu borom mu defal ñu teewes ki jamm
0: amin
3: la jaaré ba di la ñaanal baba
0: jerejeuf
3: li ngay soñi amna solo lol ci ce voici vraiment yow bo de dool nga ci ñun daal
0: alhamdullah
3: deug yalla ndax naf jay dara ne ko su buré la xarit dina ko for mag dina ko for wa yow wax deug yalla ma sha Allah
0: alhamdullilah
3: la nga ay point nak yo xamni ni sax la nga mo man ci verification chauffeur day xey day verif même bu xeyut sax bu fekke da garé bu yag sax da
0: wara verif
3: dafa am action bu mod gison tamba bo xamni sama kanam la bo ma yor ton noir gëlëgëlë la yor mi ngi gaalé ci bénn restaurant domi daw ci yoré restaurant bi nak dafa sop tan la tuddu ndaysan yalla nako yalla tali makam da doon daw di jéggital bi di ñëw ci ñun di jéggi wat di dem ci yaar xamna benn bis nak benn gele gele garé non rek xamna dafa son lu gëmentu nelaw ci suuf suuf chefur bi daal di ñëw rek taal lek bi mu daal mi ci rot sim leer rek sa bop bi yegg ko jall ñu nak wo wo rek mu da dooral marché arrière day xalé bu fofu la yeb est lepp ñaka xol ñëw rek taan dem
0: waaw waaw
3: xam nga ka bobu metti na trop
0: dayna wa
3: man ñi dal na mo dal bo xamni ni tebuski ak comme tebuski ni rek ñu nek na sa wërte ma segmenté ko paré rek fa fa na né do bu ci ma xey gi garé paré dekkati limay daw lepp ville ba nga tour ka xamni dama agn ba paré rek tebuski agn ba paré wara gont rek mu xol sondé yi fekkum genn parti yi nga xamni kërok fo non la garé waté
0: gis nga
3: yoon dafa am solo lu bari jara bayyi xel la li señ bobu wax legi ci tiabi auto foku mi wax nonu ci sooru samba ñende sawlo won ndulo dafa xawana wérit nak ben bis rek ko ma señ xamna ne muy wax ak samba ñende mala ko yow ndax mala te nga dawal mu dal te auto rek defal yi mel nonu di jar di bayyi xel la man ak chauffeur day fañak chauffeur day xelam tusu day wara nek ci li buma defé li wala li suma baye li day sooru yu bari dañ ko war di bayyi xel waye du bo joge rek ta demaré rek départ bo garé non sur dafa war toujours xel mi da wara nek ci auto
0: deug la
3: parce que moy métier moko taaju xana lé ni ligne bi di ñëwara ku bari na té baña ko
0: dem
3: ma ci yaré wa umul fara yépp nak sama xam yépp ma ngi ci yaré
0: diko
3: jaaré ci tulul muxtar jaw
0: jerejeuf sey mu ndjay sey ñong kay contané ziar bax serigne dame doxane ziar mbollem chevori vert blanc yep rek ñep ma leen di contané leen ziar bu bax 33 976 0909 assalam alaykum
4: assalam alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam sey mohammed fam
4: bakke bala
0: sey bi ñong lay ziara
4: ñi ngi lay delo ziar tay bi gatt yow lu bare bare
0: jerejeuf
4: xamna ne waxtu wi xatna
0: waye
4: prévention routière ak sécurité routière li ngi ci def lu ton ni japp na né bu don acteur yi ñing koy déglu te diko jëfé mbolé usager yi ko jëf diko déglu te diko jëfé japp na né son borom dina séral sunu dalé yi jamono bi nak bit yu bari da fay naaw dañ yu bari recc
0: deug la
4: ndax yi ñu baaxo gis at yu wër te dafa melni yi ngay wax buñ ko doon bayyi xel man nañu fekkal yi jottona wër ngal la na acteur yi gor gorlu rek ba yakamte gi mom nañu xamne taxuta am lu sun borom dogalul ci yow ñaka dem fenn itam tere wuta jot li sun borom tuddu ci yow de bakkan dafa for jomtu kay bo xamne boko yoré mbolo mu bare net ak ginaaw seenu yegg ak seenu dal ak seenu jam lepp sun borom tek ko ci sa loxo da nga wara woy da nga wara yewu waye kero itam da non ko baye Ousmane waxe ab dawal kat da war di fogu nopu ya neex itam ndax baye Ousmane bo dige lim waxe rek nga xamne magum safar la lele nga dugg ci auto wala yene mel lele nga deg lo xam da nga nan safar bi ndax yow so xali won nangama dem lay ñeuk laaj moy xana dawal kat nga
0: waw
4: ana la dawal kat nopu yi da wara neex
0: waaw
4: lu yeungu ci machine bi mu yor rek mo xam moto la vélo ba ci moto
0: waaw
4: lu ci yeungu rek warna mëna xam li yeungu fu mu yeungu ak lu mu wara doon
0: wallahi
4: waye di dawal ba jek jek rek ni karay taxaw japp na ni xéti sefo soto mom dañ leena wara xol mom wacce leen tali bi mom yobbu leen retraite
0: ben man ak ñu fe bari
4: ndax ci leen bari nay garab tali xatna bari nay tak da tabaski bu ñu ci tolle rew ñeppay jugando ñeppay demando be defa na ko xamé xarum tabaski ci say voyage nga ko ko wék nak bo moytu do liggéey xel do liggéey sa boy tam
0: deug
4: la yalla tabaski gi set ak jamm ta lañ la daal ñaanal yalla na la daal rek manam transport rew ñi daal yalla lañ dund suñu borom may la ci cieur ak sañsa ak dindi ndax tollu nañ fo xamne juroom ñaat téméré bakkan ak lu ko upp ci at mu jot rawatina 2024 bi da upp bu jéggi dayo don señ Fall ñu lay ñaanal jamm ta diko tak ci
0: jërëjëf jërëjëf Serigne Mohamed Fahm, noonu mu ko waxee rek li dem ci accident yi bëri na, mais est ce que ba tey matuwaay yi ñu ci war a jël nañ ko? Damay wax ne jëluguñ ko. État du Sénégal vraiment am na lu mu fi fekk muy ANASER, mais taxawaayu ANASER boobu des na lu baree baree baree baree, vraiment des na lu baree baree baree. War nañu xoolaat daal doxali nii 33 976 09 09. Salaamaaleykum.
5: Aleykum salaam.
0: Peut-être de ki turu ak foo ñu woowee?
5: Sëñ Pape Seck.
0: Waaw, ku baax.
5: Ni siara baax a baax.
0: Jërëjëf.
5: Magay Diaw.
0: Sëñ Magay Diaw.
5: May fal Cheikh Moussa Moussa Blaye di
0: toll. Waaw waaw, goor président commission salle de l'organisation.
5: Ñu ngi ziar baax.
0: Ah Sëñ Magay, kontaan naa de.
5: Kontaan ci yow rek kay, moo tax ñu wore.
0: Jërëjëf Diaw.
5: Kontaan trop.
0: Jërëjëf.
5: Trop.
0: Alhamdulilah, alhamdulilah.
5: Mu sedd na guy.
0: Alhamdulilah.
5: Da ma la déggee rek. Sama xol day sedd.
0: Ah alhamdulilah.
5: Naam boo ko déggee moo sama xel day dem.
0: Cheikh
5: Moussa Blaye. Loolu xol bi sedd mu ko bàyyi.
0: Ndeysaan ndeysaan alhamdulilah.
5: Sama dégg sëñ bi rek.
0: Ndeysaan.
5: Sama xel day bon sell suñu wésu yu ñu bokk maag yow.
0: Walaay ndeysaan.
5: Dana yeesal sama njëb lu ci moom, dana yeesal sama jàpp ci moom.
0: Walaay ndeysaan.
5: Ab toll bi daa war a sedd, daa war a sell. Nga ci li ngay def.
0: Ndeysaan.
5: Yàlla yàlla feelu yiw.
0: Amin, jërëjëf.
5: Bi ma déggee nga wax. Ni sa boor bari wax ne yokk na ci environnement. Ma ne man tam war na tamit. Li xam si yokk ci li xam si moom mooy kii yëg-yëg. Yëg-yëg ëllëg. Xam nañ ko waxee di. Ab avenir. Waaw. Sa avenir war nga ko ci sàmmaale.
0: Waaw.
5: War nga ko ci sàmmaale baax a baax.
0: Dëgg la.
5: Ndax bu ëllëgee ñoo xam ne yow mi yaroon dawal ba. Ba tool nangam. Ba agsi fii te amu amoo lii.
0: Waaw waaw.
5: Amu ay problème oto amu nangam nangam.
0: Waaw waaw waaw.
5: Te loolu.
0: Am na solo.
5: Porof Sëñ Fallou bi di fekk.
0: Am na solo am na solo.
5: Porof Sëñ Fallou di leen fekk ci loolu.
0: Am na solo.
5: Waaw.
0: Am na solo.
5: Porof Sëñ Pape Seck. Yàlla yàlla jàppale la.
0: Amiin amiin amiin.
5: Kooku li mu la ñaanal jëm ci wàllu Sëñ Mohamed Fall moomu. Nga xam si ni transport Sénégal. Tey mis bi xam si mooy wàllu oto yi. Dem ak dëkk bi. Man gëm naa ne moom boo ko jiite woon dina romb fii Pape Cheikh
0: Blaye. Attan ko.
5: Attan nga ko. Sama man. Attan ko. Waaw. Wala directeur prévention la ki wax xam. Yàlla may buñ boo ko yoroon mën naa nekk.
0: Ndeysaan.
5: Ndax bi du njàng mu bari. Waaye xam-xam bu mu rëy. Xam-xam bu rëy ak ak bëgg. Ak yëg li ngay def. Man de du ma suufoor. Waaye man li ngay wax maa ngi koy dund ci oto yi.
0: Ndeysaan.
5: Ci ni nga ko waxee maa ngi ko dund ci. Ndax leeral man su ma jógee fi jëm maa suufal bala maa dem ci baat rek li ngay wax nii rek man dund naa ko jógee ko.
0: Ndeysaan.
5: Waaw ndax damay topp sa mission yëpp.
0: Ndeysaan jërëjëf Diaw.
5: Damay dem ba oto bi jéggi bi jéggi bu daan rek. Sama xel dem ci taf fekk waxal na nangam.
0: Walaay ndeysaan.
5: fi ne gars yi nag duñ du bàyyi xel tablay de. Waaw du ma sa foofu waaye sa foofu yi ma topp nag seen ginnaaw.
0: ba nit ñoo xam ne xamuñu ko sax.
5: waaw duñ bàyyi xel tablay xalaatuñ ko.
0: waaye am na ñoom tablay xamuñu sax xamuñu tabla bi li muy wax ak ñoom.
5: wér na.
0: permis daa jàpp ni lool permis yee jàpp ni.
5: dem ba engagé Abdou Dan. oto bi sëppeelu. mu yëngal ñun ñëpp. war a waaj amu ko jub.
0: jërëjëf.
5: xam nga loolu rek commencé naa yàq maanaam woy suguur. yéen Sëñ Fall yàlla yàlla fay la.
0: jërëjëf Amin Diaw. rek
5: maanaam du amu xam wut mu jub man sax indi mu sa am xam-xam. waaye kontaan sax moom laa waxee kontaan dong laa waxee.
0: jërëjëf.
5: kontaan dong sant la gërëm la yàlla suguur yàggal sa mbay la gërëm.
0: Amin jërëjëf.
5: ngërëm suñu sant sa baat yàlla nag ci yow.
0: Amin.
5: jërëjëf.
0: mu mel ni li ñu tëraloon ci waxtu dafa mel ni mat na sëkk. Sëñ Modou Gueye Angle Serigne Fallou mi ngi insisté sama téléphone rek xam naa daa bëgg ndum. ah waaw xam naa ñu jël ko dafa mel ni waa dese na ñeenti minutes. ah salaamaaleykum.
6: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam wa rahmatulah.
6: ñu ngi tabaxee ñu ngi jaar.
0: ku tedd ko kan la.
6: ndongo yi barangoom lañ koy wax.
0: ah Aliou Badara.
6: Aliou jaaraat ba.
0: ah yow Badara war ngaa jaaraat fii de.
6: incha allah.
0: yow buñ tabaskee pare maa ngi lay waajal fii de.
6: incha allah.
0: waaw yow moom xam naa moom fii rek.
6: incha allah ñu ngi rafet loo saa lu baax.
0: jërëjëf ngoom jërëjëf.
6: opération nga
0: jërëjëf.
6: jërëjëf.
0: ñu denk ko lepp lu jëm ci organisation ci keur cheikh mustapha mbacke mom cheikh blad ci fédération bi nga xamne moy fédération sahadat mouridine li xidma cheikh khadim mom suñu dëwrin la suñu mag la suñu serigne la suñu lepp la ñu koy ziar bu baax baax di ziar baat cheikh mustapha mbacke mom cheikh blad ñaan suñu borom yok aw faram te wéral ko ak jabatu seigne touba yépp fa 33 976 0909 mëni dess na ñaar mi rek 33 976 0909 ñeem fi xat xajal rek ben auditeur bañu rajo bi mbokk mi salam alaykum
7: yaangi jam
0: ñi ngi sant baax ku baax yekati ñu kaddu gi tuddi
7: wa fekk na def yaangi jam
0: wa ñu ngi sant baax ku baax ko kan la
7: way dama yexal du cheikh fall avocat fiori
0: ah ndeysan cheikh fall
7: way dama la gëj
0: ci cheikh dama la gëj yow ke bi passé deguma la
7: deggal de barki dem rek ma lay deggal ngay wax ak sama waji mustafa ñang
0: wa ndeysan
7: yaang kay bo
0: ndeysan wa nga deug
7: sama waylo ko
0: waaw
7: sama waylo
0: ndeysan
7: waay yaa ngi jam rek
0: ñi sant ba bismillah
7: émission bi day waye jeex rek xamna mom te pour mom danaka première vérification moy moy avant ngay dugg ci auto bi yow bo rek wala sey beut ndek sané ci kon la première vérification fofu ko wara ndika tak do jubé auto bi rek war nga mëna xam danaka li war oli xaw ci auto bi avant ngay dugg ci auto am nañu am nak dañ ñëw duñu ubi capote vérifier dañ ñëw rek tap
0: wa ñu ñëw dawal kadi
7: wa lolu erreur la quoi
0: dawal kadi la
7: wa lolu mom erreur mën ko wéss quoi
0: dawal kadi la
7: wa erreur mën ko wéss parce que man dama ci mësa am bis ben baye bi mo joxone auto
0: bari na auto yu
7: ko sobe delo ci mako man ma dugg rek dal ndegete saay radiateur bi do sen te ma ngi don dem
0: ba
7: no la yapo
0: I am a mother. Di ñaan itam suñu borom yobbu ni ci tebeust gi ñu fekk ko te tal ko xamna itam ponk bo xamne waxumako won waye itam ci sa bër yépp baye xel pass yi ñu koy faral di yokk ci événement yi nañ ci dimbali nit ñi nañ ci dimbali nit ñi wax deug yalla nañ dimbali nit ñi nañ dimbali nit ñi ndax suñu wota yi ñu yor nekkul wota yu wara def transport baxuk serigne bi ak yermane ak dimbalam rek ci lañ ko amé kon nañu dello serigne bu ñukkal dañuy dello serigne bu ñukkal waye événement bu am nga yokk pass yokku numu la nexé ñepp yok pass auto yok sare di yok lolou lu jekul lu jaadul ay luñu wara bayila kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp benen talata ci seen benen émission ko dalal seigne fallu inshallah
8: I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Ba.